dak sang sang ai tat pa na shin te grem sra cha nga ji akashwani le ne jut sanga to chu chu tur kya cha du ka sa ta akashwani dile ne samachar pa bhat yang te sing ne morning news sana cha.

dar sa nchrang e rintin don mesal kane lorik sanzats ngaji akash fane lene jot nga to chu chu turku chadu kasata la dar sanang nasul sanazat.